Uzam kejete nam bangete gan odu bamba mose ita. We bago wabagatus beya.